plus. Ole situation zonga na mwezo kende plus. Tolele pa nani kolo toa na posa amani. Kanisa biso ba Congo mani. Tole mbaba force promesse ya ba nani na nani. Na mwana wano wazana perte, wazana merte, wazana kerte, wazo mwana clerte. Ba onko ma ba projet na anka makila na biso. Na ango ba ozwa ba finance ba hero ebele ba milio.

0: Mukae na ndeke mkatute ya matri tuwe shungulu akavole. Huko menami ni miyati libri ukoni obwebola unemu kanyishisha meganzo na bandiba kakuluka ni miyati inemureka abalishia pashumbulisha ni muhange panaye rebiyo baka tungererani libe bandunga bangashala yelandako bate umula berebesa umomena mena ngipichi katuliki. Umula beromulage wakasira kusikofu ye Melkisedeki iwe na wenina tulu kuna teno uko nani miyati ilibirie epidukubu tuku abanduwa tolere ibachinguliri songo kwa natoki nikundu. Mumulage uwa vya vili hiruku shisembui tulumuchiru ichamuliolo ye musenyare sekulte iwe na wene akaperkera abandu wavya nobu enge utulikundu wavya nereje haa niritreya nereilandako kwa nani miyatilibiri ubu tsebubu bukoni ubu nemu kanyishisha teno eri miyati isi ase katenderera onama tulongo kwa hanende miyati mi umame umeyuba kantashaba kandarako mutu saperu vichikatuliki mulu ubukoni buno akanata tulago akatuteno kumbe amalavabo inanapia manje ukubingerirobe besomo mena mena na mwezi shuma inena neyu nehisa buhe namu abandu beba namu ikosa embere bengire umumahema wanyamuhanga akanata lule mwereiro akateno neyu nemihindanu yushi yushi ya jisomo kumbe yi ya bine eri yitreya neri karaboko vya langu kuna tuki ni kundu umuhisa wungu kutamama dezefektangu kubaka tulago isikofu iwa na wanena shunga rako ateno hanende miyati menji yanganata shabianga yikaya ndara wako bolo bolo ateno nge chisomo eche chereru irilu chachi kasomwa numuhuli inani aho ateno miyati yeyo ya mumbiri aho chikandia chikasomerweka nefiwo umandu mwleba kandi mwushukumorge inakata balivawa sia Jeremia ziro tuno hakandisha beresha amuke bako netasha mutimbatimba ko miyati yo yamatushumbiri yamata lohokiribwa kola munisi spasi yamata lohokira oko ko yaho kwa nani miyati libiri mu lutuleko hatino hane nende miyati minji ilibiri ishumbita na nene ne shabandu banje iyi ne yi kumbe abandu bona libi nereje elandako ngo nacho kine kundu ngo mulu esaranga korale shokwaya shanga kuma kuma mihindano ibipya benji byabantu benje me mihindano ayo bantu batasha suboko meganzo bali pechi banga kolanga chichahe akatu kuna teno no komyazi ilibire ronde seranga sadaka communio endimyazi yena mutasha wirua abakasuka nabo ngo kubanga koloko makinga nga bana yanga byanga kendo kwata naho bakatano banganga bakayirandeke bakayiherera usana nere luko bwo ndinga buno bu bwase bukehe ina kabarikira abakristu nabo ba hambe buke bwo kuboko abanganga bahurikirane bateye abantu bahurikirane abantu bangasabuka naho tse abantu hamabyo buringa buhalerera abantu ibakande wabanje uko ndi miyati ilibiri bukoni webola kasindi na wakatu zeno chuchikongo na chivuanda pane murundekania nga panga hira kagalako hao mabate iwa pane mutungerira na wakali ya metano nga hiriete mwati ya nalumonde kuyuba tuwane mubi ya suwe ya mparara no kwa ndi miyati minji wana tasha suhera yu mubi ya suwe nga vini bi umuluwa na usire wanga kongo Chris Kalonda Kamala na ye yuki manere government ye Kiev yolo na mbona tulingo kwa ni miyati mi umame uma yu wana mahulikira nako yangaleka iwe banemu ambla na chi umana banya yisiria ne indi miyati yini mwikanishimu ya suwa evi nabute mbo kwa mene miyati liruko ni kutibu kwa pola wakati no masandre disante wakasungika hini yi kalinjo wakai haura usane luku kuninga bono bu geye makangala mweria na wane mwuri vya achuwa nga kolanga chachahe palete ili subiretu lere kundile nga noti chapanduo okui nguherabo nale wakesi wata vendebi umane ndi miyati nga kakiri ya banganga ilicho umwifrimi muko luka vira katimba Solange inaka explike inaka eleza nilikania ngoko hane ndi miyati minji minji ikasuka na yo ikaleka kuni batanga bakangwa hira waluba mulu baka hike iyo ndangalire mundu na hike iyi inabira laberana na hiri ndi miyati ya bianga yika kyanga ba blanka ba tashenda ba tre chikanga tino kumpe abantu banaba ka hangana luba na bandu mama yibwera luba na bakango hera luba luba na banganga na kusiririke yimundo ena barala nguka uko ene myatsi ilibire ekitunga ekyeredo najo ni mutu la kundo teno ane ende myatsi minji ayikasukana ene mulangirike yi kalangirikango mubuti ubuti waka kuleka leka lwanzo wabu langirikire mocha mwalende kuka mocha mwana kuhire mabambi mwati tuare ya lubero na yuka sukana ini mwuda shi mwuda shi uko befadisi yuka sungara umubu itinga wano vu na ho haba kasukana wani wanyaredo baka tutari nukumbe usosotia kwa aviane rukwa mererua na bakuluwa kuluwa basuda na babasweri bali mwati anonga kea nwa kwa watashini na shumula nginga vili hikayu tuwe chiuma
1: Redo ikasoka usananu witi obwa mwala watuka kule kave ya Lwanzo oyu wite verimo makumi ya verena ya bene oyu witi wawa omo chero chiri kumi na visatu ereke romo chiri kumi na bene okomo kera omo nani okomo ka otu na kono ima bambi omo grupma ya mwala omo shifri ya basua omo teritwara ya Lubero omo iti ne mosoda OFRDC. Eredo ikawete mbombo okovira nechanda echo yuletu siyanaya. Ikasava echitu ambanza chichirasi chekwa mereri umati oyu kusugi umundu oyu asohawe okwilfatana nishiria yechiho chetu.
0: No mo katiko nguya sika musile chikwangu chikwangwa ya hiyo na bandu baka balera bandu baka ikata shombundu na riko la matisi ibingira mwikalano waihe jishu sende na ho abanyasuti sivile sivitoka wakateno abakuluwa kuruwaliwe chibanga kulanga chicha hei charu chivula mbaji chichika sondu kumbaga langi chivula ngera usanana panduri ya waki ngirirua nenji nga bandu wa nimu wira abakuluwa kulu ngoku bangati ya bandu na bandu baku wabu tutuwa chuma kangi tinga getulawa
2: Oko 3h40 minute omo commune Bulamba quartier Congo ya Sikaselile chekwangwa oho papa Kalungero Marco ababandi mubahikireho okushonda biesho abana bo mo parcelle babro ter nero ababandi mubingiriro mo parcelle abandu shibashi nero bama heka 500000 francs bama heka na sho telephone biri e sho android itwenge nouvelle state civile e civile yo mumuyu wa Butembo okakukubara na kuka kunda no mwati yoyo kunde ya mabibia ya kaveri ababandiba ni muhikomo omoselile eche kwangwa no mparsele yotu waka ya hekaho evendu abandiba nao tere ya aviri langereka omochi kwangwa mwaho ama ingirisu aviri ya manene ababandi mwenyeba aviri ya baki ingiro mparsele abandiba na mo eba aviri otere waka heke evendu ishi mwanga menya leo chochi kare katu kaviri kiraba kulubo muhi revia eba nganasu nge populasyo na Ndo viyavo kundi tuliumweta de siyeje kumbe populasyo ya vya Ia nganate hivwa ndake Na tukabri kira wakalani ava moselile chekwangwa Ke vata vabie vigila Gira bamabe langire chendue chita munduyo alisispe Iba navya iba nganavere kiromu ava kulu ava katu chunga
0: Mungurongo na pote mbo mulebe chunga benji Ivi katu sinu vikabu ira ava himbani kalincho ava kangiriria Haningi chitunga ejikalo mosedete Chino nacho china utre abali mwolugo velo chitunga nga chinichi na wani mutu wanitano si wali vya chirindundi ilu watu nubangayo mwao chihiro mwao mwakao wakani suka hano sesene waka itaka watano kumbe umwalibu na nahabu wa haku ishongo he magana tano ne mwati yuna kani na watichavo naho ahubo mawita we vyo wangabuwa wakabosha wambuno kandaka mengira au merera kandibuwa na wambuka mengira na miyati obukumbira nemu langirika kundu mubi sui wanga mango uliri ya samueli kaini na katana wakulu waliri chuba ngakulanga chicha na hote wambe saba kindi huiriji kusalana bandube shombundu apakiba nemu kola matisi wanetu humerande kimu katu ya matu mbole